0: Arakoze neza, arakoze umutamara, ahubwo afanye agahinda n'ibintu bakunzi bimbonesha kure ikora ku buhinga bwa none. Murumva yuko uyu mutama amaze imyaka 33 avuza ikembe. Nuko rero reka tumanze aka karagaciyemo, reka dusubire muri indirimbo ya gira kabiri. Indirimbo gira kabiri muza kuturirimbira ni iyi.
1: Indirimbo igira kabiri muri rusangi namaze gihoto fise indirimbo zitari nke, ariko ngira twabacishiriza ko ni yindi atari umugambwe, ngira nacho byo bitwaye.
0: Yego, me nanje n'icyo nshaka yitwa gute iyo ndirimbo?
1: Muri rusangi indirimbo hari indirimbo dukunda gukoresha mu kwanima ibikorwa rusangi. Ivuga ko uko tubibona atari ko byagize nte, atari ko byahoze.
0: Uko tubibona siko byahoze.
1: Siko byahoze.
0: Bisigura yuko kera nta byahoraho.
1: Ubu
0: bunye biriko biraza neza cyane, hariho bishashe.
1: Hariho bishashe biguma biza.
0: I message cyane ubutumwa nyamukuru, uretse ko uko tubibona ariko byahoraho, ni ubuhe kugira ngo twumve.
1: Ubutumwa nyamukuru buri muri iyo ndirimbo ni guhamagarira abene gihugu muri rusangi kugira ngo bitabire ibikorwa by'iterambere rusangi nkuko leta mvire leta nkozi ishishikara kubiduhamagarira. Ego.

0: ijambo ry'Imana rirambira ati ngo uyu mugabo Yobu Imana yaramukunze kuburyo imuhezagiza ibintu. Usubire kandi usome.
1: Haravuga ngo kandi abahungu biwe bahora barondera amazimano mu nzu
0: banzuduge gato.
1: Ego.
0: Aha.
1: Suwi nduge gato.
0: Kuri gatatu.
1: Itunga giwe ryari ntama ibihumbi.

Tubashimire bakunzi bisamirizi Burundi bwiza kuba mwaduhisemo mukadukurikirana. Ahani ibiganiro by'isamirizi yanyu Burundi bwiza birangiriye na 11 za gatondo. Murara hajyana.